0: Oto ipeni.
1: Ah, twingo ko dolopa mangane pende zanga.
0: Tuna che?
1: Tuka yango ka something.
0: No karakona ndihono. Saiki yo yamemu mbo yanje ka toka ho. Ukota ku karakanje ni eh? Ewa. Obiteko? Eh. Yaro.
1: Ewa.
0: Ko ima kuna no corona. Saiki yo geto karakuru yanje ngani meu. Ewa.

Nkutlwa nna ba re ke mang a e said wave rider moretsame o intshare le fa ke tla ke gogela kwa morago go le gonyenyane ke tla ke go tlanyetsa go le gonyenyane fela jaana ka tsa rona tsa bosa mosong wa letsatsi la gompieno ke gore a kere motho a metlhego ka intshwarela ka lentshwenyana le go kare motho letla le sa tlhoa elesega mme se tshabele ga e le sepe ke dumela gore ke tla tswa ke ya go leka bojotlhe gore e tla re mosong wa gompieno fa ke boela kwa morago ebile gore jaanong tshedimosetso e lolameng tota motho wa botla o e tshegeditse ka tlhaloganye motho o itse gore mme tota re go diragalang lefatsheng leno la gago la Namibia le mafatshe a sele moreetsi wa me le tla re lebile jaana ke gore a kere ba re ya o kare serame mo nakong e se setse se tla senyelela moreetsi wa me go ya ka di-temperature setse motho o tlang o kopana le tsone jaana mo nakong tse tsama mosong le gale ke gore a kere a ke apere go tla tswa go le tsididinyana moreetsi wa me o seke e tla ba senyatsa gore jaanong mme kontle ga moo ke gore a kere ba re letsatsi mo motsemogolo le tla tlhaba jaana metšhe le masome a mabedi le borobedi fela go ya ko nakong ya borobedi moreetsi wa me le tla dikela jaana mo motsemogolo metšhe le masome a mabedi fela morago ga nako ya borataro ke gore a kere a checka boripana fela tsa rona tsa bosa moreetsi wa me ga se ya gope mo nako e sa fediseng pele re kopana jaana le superintendente skeva re kopana jaana mo ditseleng tsa ka ditura monae mona susi mona mme fela ke tla ke mo naele tlotlo

re ya go kopana jana le mang ha se superintendent ba re mang ha se ne subscriber ka bo kgiana mo re se re tla tsora ya go le ba jana ba re go na le letsatsi la International Youth Day celebrations letsatsi le tla tswang le go tsorola jana kwa toropong engwe mo kgaolong ya Kgaras khanya teng ke tla tjo tsha go go yena ile jana ka batalo e mona go nge sa virisi mpelo mo re se me tjo ra tjo re ba re se se swabisa nge go re re itse gore ri la re ha tautona a dira jana ba re ke state of the nation address ya ntla o ile a umaka jana gore tota metshameko ke engwe ya dipinagare tse o bonang tota o tla tlhabolola kgona metshameko e tla tlhabololang kgona e le pinagare e tla tlhabololang lefatshe moreetsi wa me fela gone mo nakong e gore ke raya gore ba re puso e setse tla itsisitse gone jaanong gore ga go mekgatlo epe ya kgwele ya dinao a kera mekgatlho epe fela ya metshameko e leng gore mo nakong e tla tswa ya go engwa nokeng jaana ke puso ka madi moreetsa me mo ba le bantsi ba tlang ba botsa gore me yaanong go rileng bagaetso go diragetseng gore jaanong gore mo nakong e setse le pinagare engwe e e teng e be le gore ba re kgona puso e be re ga e kgone go ema mekgatlho ya metshameko nokeng ka madi moreetsi wa me ra dire ya ke kgang e leng gore ba nakong e setse tla tlhabisa engwe gape kgang ba re Namibia Football Association gone jaanong ba ile ba simolola jaana ka tiro ya go neela di-coaching courses moreetsi wa me tsa CAF B diploma coaching courses tse e leng gore ba nakong di setse di tla di tsweletse mo lefatsheng leno moreetsi wa me ke go raya kere le tse dikwe gape dikgang tse ke tla tswang ke ntse ke tla ke go di neela jaana mo nakong e sa fediseng pelo ka leo ke go raya kere motho a betlhe yanang tse o ba ile tsebe a na le wena re tlheretse jaana tlhamo e tla re morago ga yone fela na le wena re tlhe re kopana jaana le soup scaver mo nakong e sa fediseng pelo.

teng le setse le tla legolotswa mo retswa me mo kgweding e latelang ya Phatwe. Re tla tswa re bona jana e tla re fa e tlhola malatsi a le 20 le bongwe. Re tle re bone jana fa liga ya kwa fatsheng la England mo retswa me e simolola, ba re Arsenal ke bona ba tla bang ba simolola jana go ka sireletsa sejana sa bone kgatlhanong le setlhopha se le sa Coventry City mo retswa me. Jona ke re yake jaaka e tla tswa ya go tshameka jana go tswa mo tsing la gompieno go ya go tsena jana mo kgweding e tlang mo retswa me. Re tla re lebile jana jona ke re ya ba re mafelo a beke eno mo retswa me le gore re itse gore go ile ga nna le metshameko ya the public enterprises e ileng ya tshameka mo retswa me. Ke dumela gore metshameko ya teng mengwe ya yone ile ya shutiwa jana mo teng ga YouTube channel ya NBC mo retswa me. O kgona go nna o ntse o boela kong gape o ya go utlwa gore metota hela metshameko e ile ya tsamaya ka tsela e ntseng jang mo retswa me. Ka bile jaanong madirelo a ikemetseng a puso a ile a nna le metshameko tota kgone go ka lapolosa jaana badiri ba bone mo retswa me. Ke gona kere ya ba le bantsi ba re e tsamaile sentle morago ga tlhamo e mo retswa me. Re tla tswa re ya go kopana jaana le Soup re utlwa ka ene gore metota a re burukutlhe ba motshamogolo matsapadi a tsaya kae. Re tla tswa re ya go utlwa ka ene mo nakong e sa fediseng.

yeba jona jere ha ile gore ba kgona go opela jana ke tsa gore jo gona go batla mongwe fela hela mo strateng le nna ke simola jo opela le ele ka ha tlhamo e tlangwe opela ka gone tone and I and dance monkey ka bogitsa nna mo ma shuma ma bile bo bong fela go ya kona go nya bo shupa ke tsa gore gongwe motho mo nakong re bo ha re tle re le ke go ka ikgolaganya jana le soup skeva mo shong wa letsela gompieno.

kana ku ya 16:09 me ke bua re bona tiragalo ya go thubela go antlo le bogodu so tiragalo ena ya direga ko mo zone 12 mo Chalcedon street mo Erose so ntlena mo ngwantlo ele moagi wa ko Angola me ana le ntlo go ne mo ne mo motega mo bontu ko me ntlo ele mo makeng a molemeledi so motho a re yo lebelela ntlo a gorogambe hela go tsa go itlhela gore ntlo e thubetswe ntlo tse di malwa di utlwile mo tlong ditrani di air conditionere le dikgoro di a somolwa mo tlong ande kgetse ya bulwa ka tiragalo e nngwe e tshwanang le e le yone re a bona ka nako ya 11:00 motshegare ka yone tsatsi ja labotlhano tiragalo ena ya direga ko mo Auckland Park a Rabenweg so ka tsatsi ja labone mapodisi ba ntelwa mogala gore go na le tiragalo ya go thubela go antlo ba gorogang ba lemoga gore ntlo ya thubelwa dikrane di a somolwa di-ekone di a somolwa dipeipi tse tsa dikopa di a sigiwa dikgoro tse di mmalwa di somotswe mo tlong so ntlo e na le yone go tsaya go ope mo tlong e le ntlo e mo renovationeng mme ka tsatsi ja labotlhano mapodisi ba ntelwa mogala gape go bone go na le motho wa re yo o bonweng a tsamatsama mo streeting ene go bona kote sengwe ga sa siama ka go goroga gwa mapodisi ba tsena mo tega jarata ene go tsena mo motega jarata ene go ka ditlhatlhomiso tsone motega ntlong motho one wa re o dingwaga tse 30 a itlhelwa motega ntlo mme a itlhelwa jalo a somotse nkare tse di-endele tse o kopelang mafenstiri ka one le go loka fenstiri yo tsena tsa dikopa tsena dikrane dilo tse di mmalwa yala ena o tla bona dilo tsena e le dilo tseo di somotseng yala go di isa ko scrap yarding so dilo tsela tsotlhe tse di utlwileng and tse di sentsweng mo tlong di lopa madi a ka lekanang $100,000 so motho yone wa re a tshwaretse mapodisi ene a thakelwa ke tsweletse ka nako ya 1:45 re bona tiragalo ya bogodu go tswa mo koloi mo Shell service station kwa Arabus Travel Lodge so go le gona motho wa mmele re ba buka boroko gone kwa Arabus Travel Lodge so mme ba toropong ene go boa go tswa ko toropong go ema ga roboton motho one wa re a jisiwa mogopolo ke ba itlhela ba tsamaye ka dinao ba le babedi mongwe a buisa motho yone wa re e le mokgwetsi wa koloi a mo jisa mogopolo nala mme tshwantse a buisa yona yo mongwe a bula setswalo sa ko pele ene a somola kgetsi e tshwereng di-passport di-cell phone bokcard le 800 euro ke tsweletse eraetso ya ka nako ka tsatsi ja la matlhatswa ka nako ya 4:20 re bona tiragalo ya maiteka a go ipolaya tiragalo eno ya direga ko Paulus Covasep street mo Okahaija Park so motho wa mme o dingwaga tse 50 a batla go ipolaya mabapi le komano le ntwe e ne le a gare ga gagwe le motho molerre ele monna gagwe so mabaka e le gore motho a re a goroga mo lapeng mme a kgotswa go bone nogana ya gagwe e nang mo lapeng ya nyelele so e le mapodisi ba goroga le bone ba sa itse gore kgang ya teng ba ipake go tswa ka kae go bone ka tlhaloso ya motho wa re nogane eno a enewa o e netse ko kerekeng so mme ba mo lebisa ba lebisa gone ko kerekeng gwa go bona moruti wa bone gongwe ke eno tla gonang go ba thusa mo tiragalong e ntseng jaana re tsweletse ka nako ya

resetse re le fo moretsi wa me tjona tshe re ba re gore jaanong le fatsela Nigeria ba isa le ka seo ba re le fatsela Nigeria moretsi wa me mona kong ile ile la itse jana fa go ile gana le baagi ba bone ba ba iphitlhelang ba le mo fatseng la Africa borwa ba re baagi ba bone ba kanang ba le babedi ba ile ba bolawa moretsi wa me go ya ka kgang e tlang e tsweletse ya go ka leka go koba batswa kwa go tswa fatsheng leo la Africa borwa moretsi me jaanong Nigeria ba re go na le baagi ba bone ba kanang ba le babedi ba tlhomamisa gone jaanong gore go na le baagi ba le babedi ba e leng gore ba nakong ba tla tswa ba bolailwe jaana go ya ka a itse ra motho ka re ke dikgobere gongwe le tsholo le letlang le bolotswe jana ke mo Africa borwa go ka ntsha jana batswa kwa mo mafatsheng kgona ke re mo lefatsheng leo la Africa borwa moretsi me tsona jana ya ga se se motholo se batla gore jana go ka bona batho ba ya go latlhegelwa ke matsholo a bone fela ka ntata kgang ya go tshwana jaaka eo e jona jana ya.

serrame se kae bagaetso o tla o kopana le shone kae serrame go tsididimo go kae kwa o iphitlhelang le teng gore jaanong a re tlere go bona jaana ba re dinaga ga re tsana mebia go tlhana le maruha le lehale ka bothito le mogote o feteletseng jalo mo kgaolong tse di bokone botlhaba go ya pele go tlhana le letsatsi ka bothito le mogote thata phefo go foke e fokang e tshetsane go foke e mašwetlha tse di tlang di letetswe jaana mo kgaolong tse di bokone kgaolo tse di bokone bophirima bophirima jalo le kgaolo tse di borwa kwa borwa botlhaba moreetsi wa me le mo dinageng gare tsa lefatshe la Namibia kwa lebopong go tlana le maruha le lehale ka mologolo le mowane mo nakong tsa mo mošong mme go tlana le diphefo tsa mmu tse di kgonagalang jalo mo kgaolong tse di bokone le kgaolo tse di bogare jwa lebope so bagaetso ba tla ba ipaakanyetse jana diphefo tsa mmu ga ke itse gore tota motho a bodile bosula mo go kae le fa go ntse yalo motho a metlhe ke ora kere ba re gore jaanong ga re tla re lebile jaana ka semo sa metse kwa Wildfish Bay ba re metse a tla go gomoga jaana metsitso e kanang e le robedi fela go tsekola kong ya bo robedi mošong wa gompieno mme a tla ya kwa tlase jalo metsitso e le meraro fela go ya ko nakong ya bobedi motshegareng wa gompieno a go gomoge gape jalo phirimaneng ya letsetsi la gompieno metsitso e kanang e le masome a mabedi le bobedi fela go ya ko nakong ya bo robedi le tla tlhaba mo motsemogolo letsatsi gompieno metsitso e le masome a mabedi le borobedi di fela go ya kona kong ya borobedi me fela le tle dikele jalo mo motsemogolo me tshwere le mashomo a mabedi fela go tsokona kong ya borataro mo retse ba dibela gore ka botlalo tla di amogela jana tsarona tsa botsa botsa morago ga ura ke yone ya borago ga ura ya borobedi

re tla tsore ya go ba go bona jana ba ile go bona go nge ba tla tlo ba o ke litse ngwa ga jana mo tsatsing la gompieno mo re tsobe ka ibile fa motho o ke le diwang ga gona jana nya bo ena letsatsi le le kgethegileng ka le go jola jana ga so ya go u tla fela fa ga ji itse tota gore tshe ngwana wa go ramang wa ramadi yo o pelang yo are American love ga tsira gona le ba ramadi kwa America u ka fela fa ba re tsene queen para king madi ga tsira jile bitsa sentle no bona o ka re fane ke ya ramadi.

0: tsoga o latele mohutso wa phatlha ya gago le TYS FM.
1: O tla fela fa ka di le pedi fa dikgang moreetso ya mejo gore a kere ba re bapodisiana mebi ya gone jaanong ba tla ba bolola fa hei ke raya gore ke dipalo tse e leng gore di amakatsa morakong e utlwa fela fa ba re mapodisi a tshwere babelaelwa mo lefatsheng la namibia gore jaanong mapodisi a tshwere babelaelwa ba kanang ba le 165 e leng 165 suspects moreetso ya me mo lefatsheng leno la namibia moreetso ya me batho ba tshwarelwa diritibatsi hela moreetsi wa me batho ba tshwarelwa diritibatsi fela gape re bua jana ka mo sebakeng sa kgwedi e lengwe hela mo kgweding ya June go a tshosa gone jaanong gore batho ba kanang ba le 165 ba tla tshwarelwa matokwane ke ra e seng matokwane mme fela diritibatsi ka go farologana moreetsi wame ba re go ya ka pego ya bapodisi gore jaanong ba re diritibatsi tse di tshwerweng ka bontsi gore jaanong e tla tshwa e le one matokwane cannabis go tla tswa go na le dipele tse tsa boman drugs ba re go na le crack cocaine le mo gongwe moreetsi wame ke gore a kere ba re tse dingwe ba re ke bo cat tablets moreetsi wame ga re itse gore bo cat tablets di tshwana jang ba bangwe moreetsi wame ba re go na le di sildenafil tablets tse e leng gore le tsone mo nakong e di a bo ditshwerwe moreetsi wame mme yaanong ba re go tswa mo bathong ba kanang ba le 165 ba le 162 e leng 162 ke baagi ba lefatshe la Namibia fa ba bangwe e le moagi le mongwe fela wa lefatshe la China le moagi le mongwe fela wa lefatshe la Congo moreetsi wa me ke ra kere ke bone ba e leng gore ba nakong e ba tla ba tshwerwe jaana ka diritibatsi tse re tlang re bua ka tshwanetseng go a tshosa mane gore batho ba kanang kana ba ya go tshwarwa hela ka nthata ya diritibatsi mme yaanong se se ma kgamatsang ke gone gore batho ba ba tshwerwe fela mo kgweding e lengwe hela motho o ipotsa gore me yaanong go tswa masimologa ngwaga go tsena mo nakong e ke batho ba tla tswang ba le kae ba e leng gore ba tshwaretse jaana diritibatsi ke ka leo re bonang disele tse mapodisi le tswane mo nakong e hai di tletseng mohetelelo yang ana ga tsitse motho ga o ipatle mo teng me yaanong re ipotsa gore rona ba bangwe ga go ketla jaana gore motho bo ka tswa o ya go ba jela nala go te monna motho mongwe a ya go ntatofatsa la gote e molama mphodi molantlo ya go bua di-officing ga le tla re he re ya go bua di-officing go bo go tlo mona he dula pele ka gaga gore ya go dula kga o itlhelele gore jaanong go na le tlhopa ya batho ba e leng gore tota motho babo ba dutse ka gale ba letile ditsheko moreetsi wa me motho ga o ipatlele seo ga se seo se batlelang motho o se e le gore jaanong ke ka leo ke re bagaetso batle ba itlhokomela bogolo thata jang bone batlang ba rekisa diritibatsi ga e le gore o setse o tla o tshwaraganele kgang ya teng itlhokomele motho wa metlhe ke gore a kere go ka nna botoka gore gongwe motho ba ba tla tswa ya go khutla ka kgang tseo e seng jalo ba re le tla go tlhabela ga re itse gore leng ga se nna ke buang jalo ske tla ba renya mampodi ke ene o ileng a nneelela re itse gore tota ga go ka fa molaong gore ga bo go ka rekisiwa jaana diritibatsi motho wa me re setse re le fo utlwa fela fa ba re mapodisi kwa kgaolong ya Zambezi a ile a bega tota go ya ka state of the region address gone jaanong ba ile ba ntshetsa pego ya bone ba e neela molaodi gone gore tota ga re bua jana ka sebo sa borukutli kwa kgaolong ya Zambezi borukutli bo fokotsegile mme hela ba ile ba supang ngwara ya gore ga gona mapodisi a lekaneng kwa kgaolong ya Zambezi ba re ga gona mapodisi a lekaneng kwa kgaolong ya Zambezi yaanong ga ke itse ga re bua jana ka ba batlang ba thapilwe sešweng bangwe ba bona ga e le gore ba reeditse mo nakong e itse gore go na le kgonagalo ya gore o tla romelelwa jana kwa Zambezi mme yaanong ba re mo nakong e go na le mapodisi a kanang a le 700 ya kere ke 712 moreetsi wa me e leng 712 mapodisi a e leng gore mo nakong e a iphitlhela a thapilwe jaana gongwe a romeletswe jaana go ka direla mo kgalong eo ya Zambezi kgalo ya teng re itlhela jaana batho ba palo ya gongwe 142 moreetsi wa me e leng 140 2000 ya batho ba e leng gore mo nakong e ba tla iphitlhela ba le mo kgaolong eo yaanong ba re hela ga o tla tsaya palo ya teng wa boe kgaoganya sentle o ya go itlhela e le gore lepodisi le lepodisi le tshwanetse go ka thusa batho ba kanang ba le makgolo a mabedi bonnye batho ba le makgolo a mabedi lepodisi le lengwe helahela le tshwanetse le are le ka gore rabolola gongwe go ka batlisisa kgetse gongwe tiragalo tse di makgolo a mabedi moreetsa bja gore a kere tota seo sa bo se supa gore tota palo ya mapodisi kwa kgaolong eo ya boele kwa tlase. A re ya go ba gopola jaana ba tla tswang ba okeleditse dingwaga mo tsatsing la gompieno fa e le gore le wena mongwe wa bone ge masegolo batlhogonolo ke dumela gore tota tsatsi la gompieno e tla tswa ya go nna le le monate le le kgethegileng moreetswa me re bua jana ka re Bardo Kauta kwa o leng teng masegolo batlhogonolo bona fa go na le Zigo Sahu yo le ene tsatsing la gompieno ba tlang ba mogopotse go na le Kety Arikumbi le ene ba tla ba mogopotse mo tsatsing la gompieno moreetswa me ke bona jaana go na le Charles Chalo Kelly yo batlang ba mogopotse ke bona fa go na le Williams wa bona kapeng kwa o leng teng masegolo matlhogonolo gara ke dumela gore le wena ba tla tswa ba go tshwaretse jana tse di monate ke bona fa go na le Thomas Masaka yo e leng gore le ene ba tla ba mogopotse jana mo tsatsing la gompieno moreetsi wa me bona fa go na le me Morita Tingwe yo e leng gore le ene o tla okeleditswe ngwaga ke bona fa go na le me Nametso o lebile kwa o leng teng ga ke itse tota gore go ne go ntse fela jalo gore a tota motho ba bo a okeleditswe ngwaga mo tsatsing la gompieno mme ga e le gore go ntse yalo masegolo matlhogonolo tsentsweng a kolotlolene le letsatsi le le monate go tswa jaana mo TYSFM moshong wa letsatsi la gompieno e le somele bararo fela go tsekona kong ya bosupa.

0: Njavo mreetse me jolaje re tlhama ya gago mona dinate fela ke le ke boya gape ke khone le jana ka bukutsane metsameko khona tshe ka bukutsane go ya ka ditlopa tse ile gore bana khongwe di abo di kgabaganya ditse jana ka Karolong e latelang mreetse me jolaje re ba re re itse gore tota botlhore re ntse re bua jana ka the last 16 round of 16 gore jaanong re ya jana kwa the round of 8 e leng di quarter finals mona khongwe tlhopa tse eleng gore di kgabagantse gakola gape ke gore a kere ba re no way sasengle mabane re itse gore ba ile bašhapa jalo Brazil gore elang gore ke tlo ke go di neele gore jaanong tse e leng gore di kgabaganye ditse jaanong kwa metshamekong ya di-quarter finals re na le no way ba e leng gore ba tla bo ba tshameka jalo kgatlhanong le England mo reetso ya me re na le France ba e leng gore ba ya go tshameka kgatlhanong le Morocco jaanong Espanyola ke tsaya gore ke bone Spain mo reetso ya me ba tla bo ba amogela jaana setlhopha se le sa Belgium so far go tsena mo nakong e dithataro re letsetse re emetse tlhopa dikarang di le pedi gape mo tsatsing la gompieno jaana tse di tla tswang di ya go kgabaganyetse jaana ka o karolong e latelang jaanong e tla tswa e le mogare ga setlhopha se le sa Argentina le Egypt jaaka dikopana jaana mo tsatsing la gompieno thapama letsatsi la gompieno fa le gone Switzerland ba tlabo ba kopana jaana le Colombia jaanong ga re itse gore ke di fetse pedi tse di tla tswang di ya go kgabaganya gore metshameko ya di-quarter finals gongwe e tle e simolole moreetsi wa me jora jara ga e le gore se tsena le molaetsa a tsena ka yonoka motho a betlhe se tshabele ga e le sepe gore jaanong seroma mo wake sa gago wa SFM moshong wa letsatsi la gompieno ke go rajela ga so ya go petle tsena kano ha ile gore se tsona le molaetsa o botlhokotlhokwa o ratile go ka feta ka one nna le wena a se re tlhalo tseletse go tsena mona kong di khang di latela gape re bua jana ka tsedi farologaneng
1: di khang metshameko metlae thuto le maitiso mo tiwa SFM le Donald Borosintwaro mam What's on?

ba re dimanga se mašhiko se moreetsi metso tsa gore o setse o tla boikutlela jaana bo Joseph Chimange go tsoka morago ka ganga le moreetsi metso ra tere ba re go setse go na le kgang e leng gore bo nakong ya bontshatlhogo moreetsi me ga ditsere tota a o setse o tla o e tlhokomela gore jaanong utlwa fela fa go ya ka dikgang tse ke ileng tsa go di neela jaana mo bekeng e fetileng ga o setse o gakologela gore jaanong go bolawa ga mmemogolo mo toropong ele ya Swakopmund-i gegolo ga re bua jaana ka gona ke mo Wolfers Bay ga re ne re bua jaana ka mmemogolo yo o tlodileng dingwaga di kanang di le masome a robedi moreetsi wa me 18 years old a gile a leesi fela gone jaanong o ileng a bolawa jalo le go ka betelelwa moreetsi wa me jaanong ba re go na le e nngwe gape kgang e e leng gore le tlotla motho go tla go begilwe ka yone jaana ke tsa gore ke malatsi a le mabedi a tswang a fetile moreetsi wa me o tla tswa o tlile ka kgang ya teng me fela ke gore a kere jaanong go bolela o kare bo mmemogolo mo nakong e ke bone gape ga ke bua ke re tlhogonyana hela ya bonokwane e e leng gore tota motho e boa gape e ntsha tlhogo ke yone e ya go tlhatselwa ga bo mmemogolo ba ga etsoge a re tere ba tlhokomeletlhe bo mmemogolo ba rona kwa dipolaseng bogolo thata jang ba e leng gore mo nakong e ba tla tswa ba agile jaana ba le bosi motho a agile gongwe le setlogolo hela motho nako le nako re tshwareng megala mma re mogolo mmemogolo lo tsoga jang tsatsi le letsatsi se ka nna seo sa gore jaanong motho ya go ba tlhola morora ga beke tsatsi letsatsi gongwe pele ga o tlhola o robala mme a lo tsogile ke raya gore a lo tlhotse sentle nyame boroko a lo tsogile sentle nya he tsogile nya serame ka ha jalo le jalo nya dikobo ga di a lekana gongwe mogang lo tlang kgona ga gona le mongwe yo o tlang a tle ka dikobonyana jalo heela sokore o kare jaanong le ene o a hela ka ditlhatlhoge di nwa thata ga gona metlhala e sa itseng kawa dilo tse ke tsa gore ke tsone motho re tshwanetseng re ya di botsa ka nako di le dintsi batsadi ba rona kwa malapeng gore jaanong go utlwagela gore metota re ba bo ba tsogile ka tsela e ntseng jang utlwa fela fa go ya ka kgang e nngwe gape ileng ya diragala jaana kwa divundu moreetsi me go bego fa ga mmemogolo yo o dingwaga di kanang di le masome a robedi le borataro a ileng a betelelwa moreetsi wa me mo kgaolong ya Kavango East a betelelwa jaana ke melaelwa yo e leng gore mo nakong e o setse a seile a tshabile moreetsi wa me o batliwa ke mapodisi ga ke bua le wena jaana gongwe ga ke itse gore e tla re mo malatsing a latelang a ebile gore jaanong e utlwa gote gongwe o tla tswa a tshwerwe moreetsi wa me ba re go ya ka pego ya mapodisi ya mafelo a beke moreetsi wa me ba re tiragalo e ile ya diragala jaana mo letsatsing la lobotlhano kgwedi eno ya Phukwi tlhole malatsi a le mararo moreetsi wa me mo Popa Village kwa Mokwe constituency mo kgaolong ya Kavango East moreetsi wa me yaanong ba re setsileng sa diragala jaanong go begwa fa ga melaelo a ile a tsela jaana mo teng ga phaposi ya ga mmemogolo mme ya mo dihakanya tsone dilo tse nako ga mmemogolo a ntse a robetse moreetsi wa me yaanong ba re motswasetlhabelo e leng mmemogolo o ile a leka go kua a kua ka o kuang ka gone mme ga irile yaanong setlogolo se tla ga se re se tla go leba sa itlhela e le gore jaanong hee motho ke yo o tshwere mmemogolo o mo dihaka dilo yaanong ke ga irile ga yo a lemoga ene.

le moga gore he o bonwe ha kana o bonwe ke ha simula ha sia janong a tswa kio a inana ga moretswe me ba re go tsena mona kong e mapodisi a setse a mo batla moretswe me jo ra tshire ya ga tshitse ke ka le o tshireng ba ga e jotlhe re na male re tlhola jana bo mme mogolo kwa malapeng masoma ba bile bo le bo shupa fela go tsoka konya bo shupa gona le engwe khanki e tota ga tshitse a dira wa itse re ha motho a tshwarwa e ba ra ha ile gore o dirile molato o tshwarwa gore jaanong wa bo wa mogiwa ditshwanelo tsa gago ka bontsi le gale ke tsa gore tota gone go ntse jalo miki isi tse kae kganya teng ya me imagine ke ba di le makete ke go ene le fela gore jaanong ba re re itse gore motho ha o tshwarwa tota wa bo wa mogiwa wa bo wa mogiwa ditshwanelo tsa gago ka mabaka a gore go gongwe o ile wa dira bonokwane jaanong ditshwanelo dingwe tsa gago di a bo di amogiwa jaaka gone go ka tsamaya o gololosegile go ka dira dilwana gala tsa tlwaelo tse e leng gore tota motho di a bo di tlwaeletsegile jaanong magolegwa a tla a ikuela jalo motho wa metlhe gore ga ke itse re tota wena o ya go e tsaya jang kgang e mme jaanong ka ke dikgang tse e leng gore motho di a buiwa a tshwana ge ke tla go tshaba go bua ka tsone ga go na le magolego mangwe a e leng gore ba nakong e tota batla ba ipuela jalo batla ba ipiletsa jalo gore mme motho ha gongwe o gologilwe o le monna yo o nyetseng gongwe o na le girlfriend gone jaanong gore gongwe jaanong go nne le molawana oo go nne le nakonyana eo mo e leng gore jaanong wena mohumagadi gongwe wena monna o ka jela o jela monna wa gago gongwe mohumagadi wa gago nala mo teng ga kgolegelo mo gongwe o tla o ya go mo kgotsofatsa ka mokgwa mongwe o rileng moreetsi me ha re bua jana ka ga itse motho o ka ibitsa gore eng gore jaanong go mo kgotsofatsa maikutlo go mo kgotsofatsa ga itse motho o ka e ba gore ke ya hei ke le tsho gore jaanong ga itse motho o ka e ba gore eng me fela ke tsa gore ke kgang e leng gore bana kong e tota motho ga bo go buiwa ka yone ga itse tota motho ke eng rona re tla tshaba go bua ka yone me tota ke yone potso ya gore wena wa ka ntse o reng gongwe go tle go letlelelwe gore jaanong mme mokgwa wa go letlelelwa golo ga go ya go dirwa ka tsela e ntseng jang ya hese mme batla ba ikuela gore jaanong ba bangwe ba re ee le ga loka hega dikwalonyana tse di kgone ga tsa e lo hega dikwalonyana tse di kgone ga tse tsa bommenyana ba ba motho ba sa ikatega motho ba sa ikatega le ga le o tla hega dikwalonyana tse wa hela gore jaanong motho wa bo o tla o ntse o leba hela go ka diga maikutlo ka mokgwa mongwe moreetsi wa mela gore ke se e leng gore tota motho ba tla ba ikuela ka sone ba bangwe ba ntse ba tla ba re tota hela ga e le gore ke nyetse ke na le mohumagadi kwa ntle a ke tle ke neelwe nako ya gore tota motho a bo atla a ke tla go njela nala ebile go njela nala go mme jaanong motho ya bo he neelwa motho o kare yone private space nyana e ya rona e gore jaanong motho e tle e tsene ka ga motho jaanong jaanong ga ke itse ke raya gore ke kgang e leng gore tota e bodile ba le bantsi matlho ga re itse gore tota borra parlamente ba tla tlo ba ya go akanya ka yone kgona jang moreetsa mme ke tsaya gore ke ngwe ya dikgang tse e leng gore go tswa mo tsatsing la gompieno jaana ntumela ga ke goreya kere go ya ka bo social media moreetsi wa me o tla tswa ya go utlwa ka kgang e go reriwa ka kgang e ya gore me tota a gone go letlelelwe ke ka leo e rile ga ke simolola kgang e tota ke a go neela gore go na le gore tota motho ga o tshwarwa o romelelwa kwa kgolegelong gongwe o romelelwa jaanong kwa diseleng go na le gore o amogiwa ditshwanelo dingwe tse di rileng ka go ba jaanong o ile wa dira kgona o ile wa belaelwa ka nako e nngwe gore o dirile molato gongwe ka nako e nngwe wa bo o bonwe molato me jaanong o le mo kgolegelong ka leo go to hee monna re go tshegetsa ga gore jaanong re tle re go re tle re go tsosolose o ne motho gape yo o tla kgonang go tsena jaana mogare ga seshaba morago ga o sibologo ka heleletsa jaana kwatlhao ya gago ke tsa gore ke ditshwanelo dingwe tse o tlang o di amogiwa engwe ya tsone ke yone e ya ha e le gore jaanong o nyetswe gongwe o nyetse gore jaanong tshwanelo eo ya go ka diga jaaka o lo ratile mo nakong ya botshelo o ise o bonwe molato ee ga itse re tota wang futlwa golo ga mme ya le gale ke kgang ke eo batla ba intshitse gone jaanong ba re magolegwa
a tla ikuela jaana gore mme o bagaetso a kolotleng lo helebeleng go ntlheng gore tshona ba helang le bahumagadi gongwe motho ke na le girlfriend yaanong ga ditse gore golo ga go ya go bereka ka tsela e ntseng jang ke sone se kereng yaanong go ya go berekwa ka tsela e ntseng jang ga utlwa ba bangwe ba ntse ba ikuela ba re hela mme yaanong le galo ka he romelela makwalonyana one a motho e tla tswang e ntse he ee motho jaanong makwalo wa motho e latlhelang bohohu mo go one a tla re motho ga ore o latlhela bohohu o bona ee bommenyana e le gore jaanong e ba gone ga ke tsaya gore te go wa utlwa gore ke bua kaeng e ke tswe mo go yone le nna seke e tla ga bonalao kare yaanong e menyanong a ke ene o e gatelelang ge

0: yana le ditiro e leng veikone kundi re itse re tota o ile a re di-speed humpa tsa teng ke tsa nakwana hela ga di re tota nakwana hela ke go fitlha leng mme hela a ntse a re go setse go letilwe jaana gore gongwe go tle go dirwe ka mokgwa mongwe wa gore me go bo go tla netefadiwa gore me tota ba tsamaya ka dinao ba ba tsamayang go ba bo ba sireletsegile moreetsi ame jaanong gore ke di-speed humpa tse e leng gore tota motho ke tsa nakwana e kae ga hitse moreetsi wa me le gale di ya go na dintsi di le teng go ya ka kgotlatshekelo e kgolo moreetsi wa me ke bona fa ametlo e ka nang le masoma a mabedi le bo supa fela go ya ko nakong ya borrobedi moreetsi wa me na le wena se tre tla re tsweletse go tsela mo nakong e ke tla tswa ke gone ela jaana melaetsa e leng gore ke tla ke e tšherekano ga e le gore tota ka nako e teng
1: bosa boyapele tsoga o latele mohutso wa phatlha ya gago le TYS FM.

re tlo go morapela bala re le re beke bo felo ja lo pele ga kgwedi e fela e leng kgwedi ya seti botse gore ile ra bona jaana dingaka tsa matlho di ntse di tsamaya jaana mo kgaolong ya o maheke moreetsi wa me ga re itse gore tota go tsena mo nakong e go ile ga atlega go na le ba rona ba e leng gore mo nakong e tota le bone ba ile ba etela jalo kokelwana tsa bone go ka ya go bona thuso bogolo thata jang bone ba e leng gore ba tla tswa ba tlhoka gore jaanong ba tle ba arwe matlho gore jaanong ba tle ba bone ba bone sentle moreetso me ga re itse gore tota go ile ga tsamaya jang kwa dikgaolong mme ke dubela gore re tla tswa re ya go kopana jaana le ene ngaka ya teng go utlwa gore me tota batho ba gorogile ka bontsi ba itumetse mo go kae moreetso me ke tsaya gore ke tla tswa ke kopana le ene jaana matsatsing la kamoso go utlwa fela gore me tota ga re batho ba gorogile gone jaanong ba e leng gore gongwe ba tla tswa ba ile ba tlhaela ke go goroga jana kwa kokelwaneng tsa bone mme ba na le bokgoni jwa gore motho ba ka ya kwa go ba bese a gona le gore le gone ba ka kwadisiwa gore yaanong le bone ba tle ba dirilwe jaana mo ba go bitsang di appointment moreetsi wa me gongwe go ka dirilwa nako ya gore le bone ba tle ba ba tsengwe mo makwalong a go batho ba e leng gore tota motho ba tla tswa ba ya go arwa matlho gore yaanong pono ya bone e tle ba boele moreetsi wa me yora kry yaka go tla go ntse na le wena se tre tla re tsweletse go tsela mo nakong setse tla ke ipaakanyetsa go ka boela ko morago ke tsa gore ke yone nako ya gore ke tle ke phuta-phute ga e le gore ga o na le molaetsa wa mogapola mosimane o le ba mmeitsang frep ra frep le ene ke itse gore o tloga makundi a le ge ba re ke batlhabi ba rona ba ba kgalagare o itira jana le Mr. Khona Dr. Tawanda.

0: ba go apela se sarwa a di tsa se sarwa ya me o se tsota o ikutlela ka di clicks nyana tse di tlang di bua mo gare mole e robong fela go ya kona konya robong kana go tsedi go ha ke ntse ke di ready tse di tlhapo tse di ya bodi nkhopotsa mo councilor wa rona mo tshekae a tshe ka re kubizi mo councilor wa rona leng biki le bere ke kwa leng teng a re le ene ke moretsi yo mogolo wa TYSFM a re tota ga e tlhae le mojo le mojo ntate biki mo councilor wa biki le bere ke ge re leboga gore le wena tota motho wa bo e reetsa le ha o se mo fatseng le ona la Namibia ka ebile wa re we tshwara sentle tota mo tikologong tseo tsa bo Charles Hill tikologo tseo tsa tshekae mo karakobitsi le tikologo tse dingwe mo councilor ra ge re ya go leboga ke tsa gore ke yona nako ya gore lela ketle ke boela kwa morago go fitlha re boa gape re kopana ka moso moreetsa ba re tlogo tlhola jaana ka mang ha se re VIP obligator moreetsi wa me a re sa itse kante gongwe ena o ntse o tla o teneng ga gore jaano ma ke tla ke utlwe ka bokhutsane go na le mongwe o batlang go dumedisa TYSFM dumelang ka kong dumelang kgatho eng ka kong dumelang ba ntheditse o ntheditse mo radio haish dumelang
1: moro
0: le tsogile
1: ke
0: tsogile ke tsogile tima se re mama wa sa gago mama
1: ke se timile
0: o se timile all right a re utlwe o tlo kopa pina ma hai nako e re siile yana o kopa pina mang ma
1: Patricia,
0: ke na le modisa. Mantho ke go etsamekele ka moshotlhe mama nako ya megiesetse e chaile e. Ke tla go etsamekela ka mosholo ena ba e retsa bo moshong ma.
1: Ke a tirong ke retsa motsileng.
0: Bo e retsa motsileng. Wa re lena bilini la pina ke mang ke le boga modimo.
1: Patricia.
0: Ba e bitsa mang ke le boga modimo.
1: Kae ka pakai mo ke tsamanteng.
0: Ke na le modisa. All right, no, je go etsamekela ka moshotlhe. All right, bye.

Moko go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

kgoreletsa ditlhabololo ko mafelong a boithibelelo a Kongola le Ngoma. Fa SADC TV Channel Project e le gaufi le go simolodisiwa. Jaanong dikgang ka botlalo. Namibia e goetha thekiso ya kwa ntle a ditswang mo ntse di sa rethefadiwang kgotsa tse di sa tlhotlhiwang ka tautela Netung Bonandi Ndaitwa a re sebaka sa go epa kgotsa sa go ntsha le go rekisa kwa ntle dimateriale tse di sa tlhotlhiwang kgotsa di sa rethefadiwang e tshwanetse go neela tsela go oketsa boleng go tlhama ditiro mo gae. Irla bua ko phuthegong ya kgwebo e tsweletseng ya Namibia le China ko Guangzhou ko tikologong ya Guangdong. Tautona o boletse gore go ntsha le go rekisa ditswang mo ntse di sa thothiwang kgotsa di sa rethefadiwang go dirile kgathanong le Namibia. Dr. Nandi Ndaitwa o supile gore le ntswa Namibia e gatisitse go gola ga itsholelo. Go ikaega ga lefatshe ka thekiso ya ditswang mo ntse di sa thothiwang kgotsa di sa rethefadiwa go kgoreleditse ditlhabololo le go tlogela bontsi jwa batho ba Namibia segolo thata bašwa ba sena ditiro. Tautona ka jalo o laleditse babeeletsi ba China go tlhoma madirelo a tla rulaganyang ditswang mo ntsa lefatshe go dira gore e nne dithoto tse di fedileng. Tlhaelo ya madi kgoreletsa ka go ya dikantoro le go tlhomiwa ga ditirelo ko mafelong a boithibelelo a Kongola le Ngoma mo ngwageng eno ya madi. Molaodi wa Zambezi Dorothy Kabula o boletse se ka nako ya molaetsa wa gago wa kgaolo maabane gore manano ke bontlha ja maiteko a go tokafatsa mafelo a mabedi a boithibelelo go nna dikhansele tsa motse. O kopile National Planning Commission le lefapha la ditlhabololo tsa ditoropo le magae go akanyetsa manano a mo tshekatshekong ya fa gare ga ngwaga ya tekanyetso ya madi gore a kgone go tswelela. Kabula a re Kangola boithibelelo jo e leng jone fela jo bo itsisitsweng kwa kgaolong bo na le bokgoni ja go nna khansele ya motse mo dingwageng di sekae tse di tlang. Molaodi gape o nopotse tswelelopele e e dirilweng ke khansele ya motse wa Bukalo go akarediwa kago ya ditirelo tsa kgophametsi a leswe tsa lenaneo la Shack Dwellers Federation le jaanong le wetse ka dipersente di le 82 le boroba bobedi le kago ya ditsela ya ditsha di le 382 le bobedi mo lekeišaneng le lešwa le jaanong le wetse ka dipersente di le 57. Go sa lefo mabapi le khansele ya toropo ya Katima molelo Kabula re bolaodi ja mogae bo dirile tswelelopele e bonalang mo dintlheng di le mmalwa. Tsone di akaretsa tshwaragano le National Housing Enterprise go aga matlo a le 546 mo mmung o neetsweng ke khansele le go tokafadiwa ga a tsela ya kgophametsi a leswe kwa Extension 1 ka ditshenyegelo tsa sedika sa $600,000. Manano a mangwe a akaretsa kago ya tsamaiso ya kgophametsi a pula ka boleng ja sedika sa $700,000 le kago ya ditlhabololo ko makeišaneng a Dairy Nova le Makharavane tse tsotlhe e leng tsa boleng ja didikadike tsa $28,981. O re tsedikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Modira dipatlisiso kwa Institute for Public Policy Research Frederico Links a re Electoral Commission of Namibia Commissioners ba tshwanetse go nna le selekanyo se se rileng sa dithutego le gore ba tshwanetse go emela kgatelelo ya politiki. Irla bua mo lenaneong la NBC la Parliamentary Affairs la Inside the Chambers Links o boletse gore baemedi ba tshwanetse go nna le dintlha tse di buelelang seriti le dikeletso tsa morafe. O supile gore go botlhokwa gore batho ba ba nang le dithutego tse di matshwanedi ba dire

komishene ka ntla gore ya mabokgone ja le phata ka kakaretso Lingse are etlopo e botlhokwa jaaka fa ECN e le nngwe ya maphata a botlhokwa a rotloetsang a puso ya batho ka batho le gore makomišenara a tlhophileng a tla tshwanelwa ke go rwala mokgwelo wa go tsaya ditshwetso tse di netefatsang gore ditlhopho di fitlhelela seemo sa puso ya batho ka batho. Channel sa bolong go lopiwa ya kgaso ya SADC kgotsa thelebišene ya SADC jaanong e mo legatong la go simolodisiwa. Mafatshe a e le maloko a SADC sebaka se se telele a ntse a sekaseka dithulaganyo tsa kgaso tsa kgaolo go akarediwa kgonagalo ya channel ya thelebišene ya SADC le kgokagano a seroma moa go rotloetsa tshwaragano. Mokwaledi mogolo wa dikitsiso tota mokwaledi mogolo mo lefapheng la dikitsiso ko Zimbabwe le ditirelo tsa kgaso nne ke Mangwana o boletse se ka nako ya phuthego e sa tswang go wela ya SADC ya matona a rwaleng maikarabelo a dipalangwa ICT dikitsiso le ditirelo tsa loapi ko Bulawayo. Phuthego e dira bontlha ja maiteko a tsweletseng ka mafatshe a e le maloko a SADC go tsamaisa dithulaganyo tsa kgaolo le dithulaganyo tsa ditlhabololo tsa kontinente go akarediwa a thulaganyo ya lekgotla la Aforika ya Agenda 2063. Mangwana a re channel-e e lopilweng ya thelebišene ya SADC e tla dira jaaka sedirisiwa se se dirang dipoelo mo kgaolong. Maiteko a tsweletse ka go batla go rotloetsa tshwaragano ya kgaolo ngwao le go abelana dikgang go ralala mafatshe a e leng maloko a SADC. Mmuso wa Paraguay o kgadile dikakgelo tse di dirilweng ke moemedi yo o kgadileng go ya ka semorafe naletsana ya Fora Kylian Mbappe morago ga Paraguay e sena go ntshiwa mo metshamekong ya sejana sa lefatshe. Celeste Amarila lekoko le letleletseng pele la kganetso la Liberal Party o ne a bua mafoko a semorafe kgathano le Mbappe le go bolela gore ke motho wa Cameroon yo tenegileng yo o lenyatso le gore o maswe tota le gore o maswe le gore o dira jaaka e kare ke motho wa Forum le go mokgalela go tshaba leso ka nako ya motshameko ka one Forum e fentseng ka nno e lengwa go lefela ka matlhatso. Lefapha la Paraguay la merero mafatshe a sele le boletse gore dikakgelo tse di dirilweng ke Amarula tse di itebagantseng le mokapteine wa setlhopha sa Fora sa setšhaba Mbappe ga di a siama le gore ga di rotloetse kagiso tota ga di rotloetse kagiso e leng gore gantsi e totomadiwa ko lefatsheng. Lefapha le taditse ka gore dikakgelo ga di emele kemo ya mmuso wa Paraguay le batho ba Paraguay. E rile a tsiboga Mbappe o boletse gore Amarila ke motho yo bosula le gore ga a tshwanelwe ke maemo a gagwe. Dautena wa Fora Emmanuel Macron o kgadile ditlhaselo tseo tsa kgethololo tse di lebagantsweng Mbappe. Gianni Infantino mogogi wa FIFA lephata le le laolang kgwele ya dinao lefatshe ka bophara le ene o kgadile Amarila. A ere pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Namibia e gwethile thekiso ya kwa ntle ya ditswammong tse di sa rethefadiwang kgotsa di sa tlhotlhiwa. Tlhaelo ya madi e kgoreletsa ditlhabololo ko mafelong a boithibelelo a Kongola le Ngoma. Fa SADC TV Channel Project e le gaufi le go simolodisiwa. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela gore tse dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe. Dikgang ka botlalo tsa nako ya boroba bobedi di wetse jalo mo metsetsong e le some le bobedi fela ke go tlogela nako ene e le boroba bobedi.

re tlolela jalo moretse ke thulaganya rona ya thuto ke thebe e ka re mo nako e sa fediseng pelo ke kgone le se re se ketekang gompieno re tswelele ka tsa matlotlo dikgang tse dingwe melaetsa le diketsešo re digela thulaganya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome

re tlelela jalo maretsi metsotso mashome a mabedi le robong pele ga nako e le ya lesome. Ba re madirelo a adimisang madi a e seng a dibanka, re bua yena ka microlending. Ba re sekoloto se se adimiwang mo madirelong ao se okotsegile ka persente tse tharo go ya go dibilione tse 7.3 mo kwatareng ya ntlha ya ngwaga ena ya 2026. Mo gorela gore re ile ra bona palo ya batho ba ba adimisang madi kwa di-cash loanong e le ya go kotsegala jalo, mme le gone madi a neelwang ke di-cash loan gongwe microlenders moretsi ba kgona go ka go adima madi a ka nnang 25, 60 ke average ya madi a ba ne ba adimisa. Mme ha re bua yena ka minimum, re ile ra bona batho ba adima madi a ka nnang 4,000 mo gorela gore o kgona go adima madi a gare ga 4,000 go tsena 25,000 e leng 25,000 ke madi a batho ba adimang. Ra itse gore ha wa go adima madi ko di-cash loan ke madi a o a duelang bofelo jwa kgwedi, mo gorela gore ga se madi a o a duelang sebaka se selele, ke madi a o a dimang sebaka se se khutshwane hela, ke shone se ba bidiwang di-microlenders moretsi, ka gore ga se dibanka mme ba leka go thusa hela gore gongwe ha o na le mathata a ileng a go tlhagelela mo gare ga kgwedi o sa kgone go bona thuso ko bankeng, ba kgona go go adimisa madi jalo. Mme hela re ile ra bona phokotsego ya 3% ya batho ba ba ileng ba adima gongwe madi ka kakaretso a ileng a adimisiwa la jalo kwa di micro lenders. Se se re supetsala moretse gore baagi ba Namibia ba tlhoka madi, ba tshelela mo dikolotong, ke se re se lemogangala jalo ka pego e gore batho ba ikaegile thata ka di-cash loan gongwe di-micro lenders. Re tswelela jalo metsotso e 27 pele ga nako e le ya 10.

0: mogo tshontse gore etso ya nngo tswa a gare ga yone farama ya go yehopo le go thusa ka di jo le dilo tse ba ka di bona mo project yone e gore yana ba eme nokeng tsone di soup kitchen tse go lwantsha malnutrition le go tlhokoga dijo mo gare ga seshaba sa Maheke le go ba base
1: re me ka banyane mo plus ya nibe hopo e gona le eng e gona di project tsa eng mo plus e
0: mo plus yone ya go ye hopo project e ntle ke e tshimolutse ka le ka gompieno yana ba amogetse dipudi ke di bur goat tse di fetang lekgolo le masome a matlhano go tswa go na le masimo gore ba amogetse dinete le dipale tsa go aga masimo tsaere di-greenhouse go tswa wa ba amogetse projeke engwe ya bomutla kore bomutla go rekisana ma mutla le go dirisa mutla kere moroto wa mutla le one o dirisiwa a sa fertilizer a sa go sireletsa dipeo le dilo tsewa gona go dirisa ka mokgwa go tswa go na le projeke ba amogetse ka go e tona ya dikoko jaanon ga go tla agiwa ntlo ya dikoko ka dihoko gotlhe gore dikoko tsa mmae le dikoko tsa nama gore yanon ba kgone go producera dilo tse mokabana re ntsa buka ga tshwane ke go producer nama ya koko go producer mmae go producer mašwi gore bana ba Maheke tsatsi le letsatsi temese ba nwe mašwi ka letsatsi ka gonne ba lemoga gore mašwi a dipudi a siametse bana ba bannyane ba ba gore ba gole sentle bana ba bannyane gore ba kgone go tswelela sentle ba tshela ba gola ka gonne ke dilo tse mašwi a botlhokwa thata mo kgodisong ya bana kiso go tswa ba amogetse didiba tse di bakantsweng le gone ka gonne polasi yone ya go yo bopo e naga e sena metsi sokola ka metsi jaanon ba bakantse didiba ba tsenyeditse didiba ba di bakantse go tswa ba ba tsenyetsa ditenke tsa metsi tse di siameng tse di kgonegang ha masimo gore ba kgone go nosa masimo tse di tlhokagang ga masimo e ntlile ke gore ba kgone go nosa masimo so gantsa ba tlhola ba sokola ka metsi jaaka e bua jaana mogovernora le bagogi ba sokobira dime jaana ba tsamaya ka dinao jaana ba sheba tsone dikgwebo tse diporojeke tse dikago tse ba di donatileng tse bantse ba tswa ga masakeng go na le masaka agilweng a dipodi ba tswa ga gone jaana ba heta ka dinao jaana ba heta ga masimo jaanon ba tswelela ko pele ba kgama mo wa dikoko kgale le gone kgale ba go sheba mogama wa dikoko le metsi dilo tse di tshwanang jalo
1: a o dumela gore polase ya gara e ka thusa thata in terms of poverty eradication mo go abese mokgalo ya Maheke ga e le gore e tla tsamaisiwa sentle
0: ee thata motho wa kere yotlhe e batla go dumela jalo e rata jalo gore ga dilo di tsamaisiwa sentle di kgona go sutisa lehuma le tlala jaanong ga dilo di tsamaisiwa sentle ke bagogi di tsamaisiwa sentle ka gone go na le board of trustees e ntse e kaelelwa gompieno e umakiwa gompieno gore ke bomang ke bomang jaanong ga batho ba ba ka tsamaisa dilo sentle e ka kgona go bona gore dilo tse plus a na le bokgoni boa mme jaanong re bona gore dilo tsa malobanyana polasi e e ne dira dilo tse di tshwanang jaana mme e beya go felela dilo di sa tsamaye sentle jaanong gompieno ka thuso yanong bagogi ba soko birareme ba gateletse ba re bone ke private company ke batho ba ba tsayang dilo tse ka maikutlo a ko godimo ga ba batle ba batla boikarabelo ga ba batle go dilo di wele hatshe ya di senyege ya gare sone ba batla boikarabelo jaanong ba ka ema polase yone e nokeng go tlhelela ko bokhutlong go tlhela ba tshimola ba jesa seshaba ba thusa seshaba ka dijo ka mašwi ka dinama le dilo tsotlhe tse di tlhokegang so ke dumela gore e ka thusa polase e ka thusa le yane tlhokala go tsamaisiwa tsamaiso e siameng bagogi ba ba siame le gone mme sa

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moretsi wa Trolley ya Setšhaba FM, amogela dikgang tsa nako ya lesome le bongwe ka nna Sešupo Arnold. Pabalesego ya mo tseleng ga sekgang ya dipalangwa fela, mme ke selo sa botlhokwa mo boitekanelong jwa setšhaba le mo tlhabololong, gape ke selo se se tshwenyang puso ebile ke kgang ya tshiamiso ya loago. Se ke maikutlo a ne a buiwa ke banna le seabe mo madirelong a ditsela ka nako ya dipuisano ka ga dikgato tse di botlhokwa tsa go lwantsha dikotsi tsa mo tseleng tse di oketsegang mo Namibia. Ditherisano di ne tsa tshwarwa ke komiti ya bosetšhaba ya dipalangwa, mafaratlhatlha le matlo mo Ventuku Maabane go le mosupologo. Batho ba ba amegang ba dumelana gore dikotsi tsa tsela di ka thibelwa, mme ke di tlhoka gore puso, mapolisi le badirisi ba tsela ba tseye dikgato ka tsela e rulagantsweng. Modulasetilo wa komiti George Karap a re dikotsi tsa tsela di na le dikamorago tse di tseneletseng tsa loago le itsholelo, go akaretsa le go latlhegelwa ke matshelo, ntshikuno le go oketsega ga ditshenyegelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo. Go tswa ka kgwedi ya Sedibosigo e bala 28 monongwaga, go ne ga begwa ka dikotsi tsa dikoloi di le 1,394 ha mo ngwageng e fetileng. Mo nakong e tshwanang go gatisitswe dikotsi di le 1,547. Go begilwe ka dikgobalo tse di bakilweng ke kotsi tsa dikoloi di le 2,383 le dintšho di le 234 e le phokotsego go tswa 2,580 le dintšho di le 253 tse di gatisitsweng ka ngwaga wa 2025. Le fa go ntse jalo, mookamedi wa tirelo ya tiragatso ya molao wa tsela wa Nampol, motlatsa mokomišenara Rosario Kutsie, a re dipalopalo tse ga di amogelesege ha ka letsatsi go gatisiwa ka bonnye di-percente e le 1,3 tsa dintšho mo tseleng tsa Namibia. O ne a uma ka mathata a go tlhaela ga badiri, melao ya bogologolo, borukutle le go rekwa ga dikoloi tse di sa tshwanelang le tse dingwe, le go kgweetsa botlhaswa e le dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse di amanang le pabalesego mo tseleng. Nampol e ne ya ntsha mogopolo ka ditharabololo tse di tshwanang le go fetolwa ga molao wa tsela le dipalangwa go rarabolola dikgwetlho tsa gore tsa gone jaana tsa tsela le maemo a pabalesego ya dilori mo ditseleng. Mo godimo ga moo, ba batla gore dikole tse di rutang batho go kgweetsa di kwadisiwe semmuso gore bakgweetsi ba ba nang le bokgoni ba katisiwe.

tsela ya go itshireletsa le gore bakgwetse ba ba sa tswang go amogela di license tsa go kgwetsa ba tsengwe mo tekeletsong ya kgwedi di le leshome le bobedi. Mokwaledi mogolo wa lekgotla la boditšhabatšhaba e leng Antonio Guterres o rotloetsa mebušo go tsaya kgato ka bonako go laola botlhale jwa maitirelo e leng AI morago ga gore setlhopha sa Independent Scientific Panel on AI se ntshe pego ya ntlha ka tshekatsheko tse ba di dirileng. Guterres a re fa AI e tswelela pele e sena melao e e tshwanang, mebušo le batho ga ba kitla ba nna le seabe mo go se se ka diragalang, mme o kopa mebušo gore e seka ya diega kgotsa dikgato. Mokwaledimogolo wa lekgotla la boditšhabatšhaba o ne a dira boikuelo jo pele ga dipuisano tsa ntlha tsa lehatshe tse di maleba le taolo ya AI e e tshwaretsweng kwa Geneva. Guterres a re tshekatsheko eo e bontsha bokgoni jwa AI jwa go potlakisa kgatelopele mo karolong tse di akaretsang boitekanelo, thuto, pabalesego ya dijo le go lwantsha phetogo ya seemo sa loapi. Gape o tlhagisa ka dikotsi tse di ka nnang teng fa e le gore thekenoloji e e ka tswelela pele e sa laolwe ka tsela e mahatshe a dumelanang ka yone. Guterres a re tiro ya setlhopha se e ka tswelela pele fa AI e ntse e gola, mme e ka thusa gore go ne le dipuisano mo kopanong ya lehatshe lotlhe ya go laola AI e mo go yone mahatshe a e leng maloko a ka lekang go ranola dipatlisiso tsa saense go nna dikgato tse di rulagantsweng tsa boditšhabatšhaba. Mahatse a e leng maloko a North Atlantic Treaty Organization ka bokhutswane NATO a tla itsise ka dibilione tsa didolara tsa dikontraka tsa dibetsa tse dišwa kwa kopanong ya tsone kwa Ankara fa bantse ba batla go bontsha taotono wa America Donald Trump gore ba diragatsa maikano a bone a go dirisa madi mo sešoleng. Trump o tla kopana le baeteledipele ba mahatshe a le 32 a e leng maloko kwa motsemogolo wa Turkey gompieno go le la bobedi morago ga go kgala Europa ka ha ba ne ba tsibogela ntwa ya gagwe kgatlhanong le Iran ka yone. Kopano eo e ka ngwaga morago ga gore maloko a NATO a ikane gore a ka oketsa ditshenyegelo tse di amanang le tshireletsego go ya go persente tse 5 tsa gross domestic product ka bokhutswane GDP pele ga ngwaga wa 2035 ka ntlha ya kgatelelo ya moeteledipele wa America. Mokwaledimogolo Mark Rutte a re basetse ba bona kgatelopele ya diphetogo. Ruto a re mahatse a Europa le Canada a setse a beeleditse persente tse 4 tsa GDP ya tsone mo tshireletsegong le pabalesego, mme a tla tlhoma maano a a phepafetseng a gore a tla fitlhelela jang mokgele wa bofelo. Mo maitekong a go bontsha Trump gore jaanong ditsala tsa gagwe di tsenya madi mo go se ba se buang, ditsala tsa NATO di rulagantse tumalano tsa dibetsa tse di kgakang, tse di tiileng gongwe tse di tlileng go itsisiwe kwa conferenceng ya madirelo e e tla tshwarwang kwa thoko ga kopano ya gompieno. Se e ne e le dikgang tsa nako ya leshome le bongwe tse dingwe o tla diletela nako ya bongwe.

e se ke la pele moreetsi wa sekgalagare tsho ye nngwe e e le gore tšhatša he bolaka ga yo ke tšhuo ya renoši ke dumela gore ba le bantsi malatši bola ketsewa ke le ke bolaka tšhuo ya renoši ee renoši ke sengwe sa bilo tse o kgona go rua kazo o le mogahiri ee a ke re jaanong jona ga re thoge gore wa go retela furu goreng goreng goreng sa go ere ke go thomela gore nyaya ho ri ho ho skrebela tsinga ke mongwe ho ri ho ho re khone go jwa ja go shinka se re shinka go jwa ka ka lengwe re ya go pala maribolo mo re tsere tshwere nectar re da go re ha boshi jwa re noshe makari no se mo tshwa bola jwa lo ka se khagare se tsona makari noshe jwa no ke ngwe ya tshoje le gore tsatsa ba tshumba ba shihi ha hele moge ba tshumba tshou tshu yena ba tsholla thogong gombe botole yo wa bo 500 grama yo kgona go mo rekisa ka bo 250 heri mo heri mo ke maruta mari a mantsi tota le gore e botole monnye o kgona go mo rekisa jwalo heri ka gore bo se re noshi ke molemo wa shuguba mbangwe ba nwa ka o mosiri le moning mbangwe ba tsenya moriteng jwalo le jwalo ke molemo bobo o siame heri ka mbangwe ba ba da gore nyane aba ba te sukiri be be lokaka ana botshwe re noshi mfe be no te here mbe ke bjoze binte je bi khata go ile ruri ga bi thoke thomele ntse bo kalokalo sha go ke go re gore nya hore ho ho o mo ska ba re tshenya re khole shinteri re jole shinteri o ri le she to dan ri do ga ri go tshola gore tshola ka e botshiri ne ri da gore ya makari noshi o nesa go ke go ntsha iri ono iketa go ntsha iri o bako ntsha iri o bako ntsha iri o bako o zwa go gamola botshelo bo yong wa gore kisa o ri a mari ke engwe tsho ye le gore e batho ba tsho ba la ba e thwahela cha cha cha cha mo rezo tshikala gare mbe e siame yo ka gore ha ona nayo o musurula wiketile re go tsena machacha.

hena ho temo re jo tshikala gare na gapala na gare he burisane 2912485 he burisane ntsha botlhale jwa go o bone yo mongwe mo re jo tshikala gare a he tshusane ka megopolo he re jwa ka ne he bone re a re kumbi e ntsha re kgakololo e gone le kgoja gore o le maleng jo ja marisha o le maleng jo re jo ja shilemo e o ntsha le serilong a sa kopela ha ile sheleng jwan le wene go ika yo ha le gore we machine o bona gore o na le seri la go tshusa murui yo mongwe o kgona gore ha jwalo morejo wa me o kgona go ntsha le seri here go nya ya na ripoko jami ripelo jami gore ri nele ri pujana ri kwanjirinte ke ri thokomela jwa ke ri ha jwa ke se gore mahelo a mangwe go tshetsenyana ka gore ha gona ri kampa ke re jwa no ri puri ha o boloja ri kopana le dingwe monageng he ri go phoko le phelo ri be ri kopana le jiringwe le gore jwa no e bile malatsi a mangwe phoko gongwe phelo ye ha i demo gaya ya gholala sakeng le sele mbe bobo ke ke biro je biro he ke murimu ha ke re jwa no ha ile gore ni ya heja mosakeng la go mbe yona santse ikutswa gore nya ha ise e be e heje mbere kwa yo gore a gore ya go senka burupa bo sele go sele gatsi to mokgwa wa phoko le pheleu ha ile gore mosake mhane ya deka majwa ka bula ka puo ya Africa se ne ya deka gothe mbe bona gore o nna ka heja ho e ya go senka burupa bo sele gatsi sa ke le sele to tshena go jere ngwe ha o bona phoko ya ya go isi ho go sna la le pheleu ya go ne ya ne ya dogasa ke le sele gore a gore ho ne ya heja ho ya go senka burupa bo sele sa ke la mo tshosele mbe bobo e ke bile tsela gore tshatshe gore he bi thokomele bile ana ze ka gore e mo tshwa bule mashwe le sakela mo tshomo ngwe ha o ze gore a re putse gore re entwe go tsena jang ji jwang ke ra boroko jwajo e bona go e be ka lengwe ya go sa boroko ana go hong e bone re msakeng la go to tshina go jere ngwe ba tshwa tsho bona re phoko ja bo ba re khanna masakeng heri hana go ide ya gore a palamise to o yentse re msakeng e be isa go jere na magare e palama e palama ha je nna magare doga a khanna msakeng ya sala msakeng gatsi gore e sala e ja ipakanye gore ha e tshwenye ga se mo je nna magare e be kgona gore hambere ko wayo ke jwa ka ba tshimbangwe be bereka biriha bilozele gore ba bona gore rita go bantsetsa maruo wa amante

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Apo, Panga, okatike mamake heye.
1: Yay, you're not pregnant, Panga.
0: Eish, mwa mbali mbiri ya njosho muko ndoa mburu to.
1: Hi, mkai ndukura mapo, washo olayene imi. Mwacho wakana.
0: Mwacho habi?
1: Deyada.
0: Eish, mwa unyanda jinene mwacho wapanga.
1: Oh, mwacho nga tuende tuka celebrate. Kwa kani nga tuende weekend onjo. Let's go, girl.
0: Tukala ndo mwako mwacho wapaka entu.

Retsi ra be re tsweletse ka dikgang le ditiragalo tsa rona tse e le gore di ama matshelo a bašwa, kapa re ke bua re kere bašwa mo kgotlheng. Re tshwere dikgang tsa rona fela jalo re tsweletse ka go bua ka ditiragalo tse e le gore ke tsa rona fela jalo tsa bašwa. Ba e le gore mo nakong e baithutwane kapa baithuti ba le bašwa ba le bararo ba bašwa ba sekolo se e le gore ke sa Windhoek International School class of 2026 ba ile ba nna bontlhabongwe jwa bana ba ka tshwarang 20,000 le baithuti ba bangwe lefatshe ka bophara go ya go tsenela tiragalo e leng gore ke ya International Diploma Results, mo e leng gore jaanong re tla bona bana ba rona ba dikolo tseo ba batla go supang jalo kgatlhego gore tota re tle re tswelele jalo ka tiragalo ya go nna jalo e supang jalo bokgoni mo lefatsheng la Namibia, gore re na le bana ba rona ba e leng gore ba kgona go gaisana mo boditšhabatšhaba. Jaaka re tla re ntse re tsweletse fela jalo maabane re buile jalo ka puso ya Namibia e leng gore tota ile ya segela thoko le go leka jalo go ntsha madi mo mananeng a e leng gore ke a tla thusang matshelo a bašwa. Jaanong puso ya Namibia le yone mo nakong e e lebile jalo ba e leng gore ke ba telecommunication ka union ya teng go tsenya mekgwa ya thekenoloji e tla rutuntshang bašwa go tlhabolola jalo boitseanape jwa bone jwa go dirisa maranyana a segompieno. Diyunibesithi le bone ba ile ba tswela jalo ka ba UNESCO go tlhabolola le go dira mmogo jalo le ba yunibesithi tsa Namibia, Botswana, Zimbabwe ka lekarane kapa projeke ya Techspark Africa project, nanao le e le gore thata tota le tlabe le tsosolosa jalo le go sisibusa tsisibusa jalo tlhaloganyo ya bašwa mo go tsa thekenoloji le go ba baakanyetsa jalo tsa botegeniki, science le engineering le mathematics yana jalo moreetsi wa me. Ke ditiragalo tse di teng fela jalo tse e le gore di lebile jalo go tokafatsa matshelo a bašwa. Ba e le gore ke ba National Youth Council Development le bone ba gagare ga go leka go tlhabolola bašwa jaaka mo nakong e ba tla ba tshwere jalo bokopano jwa bosetšhaba kwa Swakopmund kwa baeteledipele ba e le gore ke ba bašwa ba tla ba rerisanya dikgang tse e leng gore ke tse di amanang bolaodi, go laola lefatshe, mananeo a mangwe a farologaneng a e le gore ke a go tokafatsa boleng jwa bašwa. Mme ga mogo ela jalo ba e le gore ke ba Deep Yellow Namibia ba ile ba ema nokeng metshameko e le gore ke ya Yellow Namibia Sports Festival e tlabe e tshware jalo le yone kwa Swakopmund jalo moreetsi wa me e le gore e akaretsa bašwa. Ga re lebelele fela mo ditirelo tse e le gore ke tsa bašwa kapa ditiragalo tse tsa bašwa tsa go tlhabola matshelo, re bile jalo mo e le gore ke go inakanya le ka botsogo jwa bašwa. Go na le campaign le yone e tsweletseng ka Ministry of Health mo e leng gore ga mmogo le ba mokgatlho wa boditšhabatšhaba wa botsogo ba e le gore ba tsweletse ka campaign ya go sireletsa bašwa go tswa mo go diriseng metsoko kapa go ga metsoko jalo moreetsi wa me. Metsoko jaanong go tsentse e tlhabologileng ya di-vibe le di-hubly-hubly. Go buiwa ka metsoko yoa yotlhe sengwe le sengwe se se ntshang mosi fela se o se gogang. A ke lokgala, a ke motsoko fela wa tabak ska black and white kapa motsoko mang segerete, sika, viper le bodi le tsone di-hubly-hubly tsetse. O ka gore ba botsogo le ba mokgatlho wa botsogo wa boditšhabatšhaba le ka jalo go kgale makgatlhang le ditirisiwa tsa dilo tse e le gore di senya botsogo jwa bašwa. Ke tle kere batho ke re tota wa go lemoga dilo gore di ya go senya ga o tsene mo dingwageng tsa bogodi, gore man ga nka bo ke sa goge ga nka be ke

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Praetse ke amona kwena ke gonele pego tsa sepodisi borre ba le babedi ba ile ba tlhokofala moraga koloetse pedi di le da thulana kealo re bua ka Volkswagen Amarok le koloi ewa ya NDF gaufi le Oshakati. Bobedi ba ile ba tlhokofala bobedi ke bone ba ne ba le mo koloing ya Amarok fa mokgweetsi wa koloi ya NDF ene a ile a kgona kealo go ka bona dikgobalo mo maotong o mabedi a gagwe. Ba re mokgweetsi wa Amaroko ene o ile a hela kealo a tswa mo kotsi ya teng kwa ntle ga dikgobalo dipe. Re tswele kealo re lebe tse dingwe tsa rona dikgang e santse e le pego tsa sepodisi. Motho wa rre o ile a tshwarwa kealo ke kwa tikologo ya Arua mafela beke jaaka a leka kealo go ka kgweetsa le go ka thula motho yo mongwe wa rre ka koloi ya gagwe. Ba re tiragalo ena e direga kealo mo tseleng ewa ya gravel mo Siwane magareng ga Arua le Kwes. Go la ga tsoga komano magareng ga melaelwa le re yo mongwe mme ba ile ba simolola kealo ba lwa fa melaelwa e se melaelwa mme re yo mongwe a ile a tswa kealo a tswa.

tsamaya melaelwa o ile a tsena mo kolong ya gagwe le go ka leka jalo go ka kgweetsa go ka thula jalo re yo mongwe mme o ile a leka jalo go ka sia ba re melaelwa o tshwerwe o solofetse kele go ka iponatsa mo pele ga kgotlatshekelo ya ga magistrata.

Ba belaelwa ba le batlhano ba ile ba tshwarwa mo tiragalong tse pedi tsa legodu la leruo kwa Coast le Koblenz mafelo a beke. Ba belaelwa ba le banne ba dingwaga tse 18, 20, 26 le 45 ba ile ba tshwarwa ka labotlhano kwa polaseng ya Seiskape jaaka ba ile ba tlhaba le go bolaya jalo nku ye e leng gore ke ya mongwa yone kwa ntle ga go kopa tetla. Jaanong go ya ka basepodisi ba belaelwa bana ba ile ba tsa kelo nama ya teng go ka epega mo koloing le go ka sia. Ba re boleng ke wa nku ya teng ke dolara tse nang bedi le dikete tse 20 le bongwe. Ba ile ba tshwarwa le gore ba mo diatleng tsa sepodisi ba ditlhokometso dingwe tse di tla di tsweletse. Mo tiragalong kwa Koblenz melaelwa dingwaga tse 25 le ene o ile a tshwara mo tsatsi kela matlhatso morago ga go utswa nko e le gore e ne e hula le ka maikaelelo a go ka e tlhaba o ile a bona mme o ile a tshwarwa ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse.

re tle pele mo retswa TYS FM ba re pabalesego ya motseleng ga se fela kgang ye e leng gore ke ya dipalangwa mme ke selo se e leng gore se botlhokwa ga go lebile boitekanelo jwa setšhaba ke selo se se tlhokegang thata mo go tswa tsa tlhabololo gape ke selo se se tshwenyang puso ebile ke kgang ya tshiamiso ya loago jaano sena e ne le maikutlo le gore a ile a bua kalo ke batsa karolo ba e leng gore ba mo lephateng leo la ditsela nako jaaka gone go tshwere dipuisano tse dikgato tse di botlhokwa mo go ka lwantsheng dikotsi tsa tsela tse le gore di oketsega mo Namibia dikgakololo di ile da tshwara kalo ke komiti ya bosetšhaba dipalangwa mafaratlhatlha le kago le matlo mo Windhoek motsatsing ya maabane batho ba ba ileng ba amega ba ile ba dumelana gore dikotsi tsa tsela di ka thibelwa mme di tlhoka gore puso mapodisi badirisi ba tsela ba tse dikgato ka tsela siameng modulasetulo wa komiti George Arap a re dikotsi tsa tsela di na ditlamorago tse di tseneletseng tsa loago tsa itsholelo go akaretsa le go latlhegelwa ke matshelo ditiro le go oketsega ga ditshenyegelo tsa tlhokomelo ye e leng gore ke ya boitekanelo jaanong la fa go ntse ke alo ba re go tsena ka kgwedi ya Seetebosigo e bala 2022 monongwaga go ile ga begwa dikotsi di le 1,384 fa go bapisiwa le di le 1,554 tsa go begilweng mo ka nako ya teng mo ngwageng o fetilweng go ile ga begwa ka dikgobalo tsa tsela di le 1,383 dintsho di le 2,034 e leng palo e fokotsegileng go tswa mo dikgobalong di le 2,582 le dintsho di le 2,053 tse di begilweng ka 2025 le fa go ntse jalo mookamedi wa tirelo ya tiragatso ya molao le tsela wa Nampol motlatsa mokomišenara Rosario Kotsie a re dipalo tsene ga di amogelesege gotlhelele jaaka palo gare ya dintšho e begwa tsatsi le letsatsi mo ditseleng tsa Namibia sekae kgang e le gore ke ile ka go begela ka yone ya ntlha ya dipodisi jaaka batho ba le babedi ba le ba tlhokafala gone mo kotsing ewa ya tsela jaanong ba ile ba umaka gore go tlhaela ga badiri melao e setseng e tsofetswe borukgutlhe go reka ga dikoloi tse di sa tshwanelang le tse dingwe le gongwe le go kgweetsa ka tsela e botlhaswa ke dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse di amanang le pabalesego mo tseleng Nampole ile ya tla kalo ka tharabololo ya go ka fetola molao wa tsela le dipalangwa go ka rarabola dikgwetlho tsena tsa tsela le maemo a pabalesego ya dikoloi mo tseleng mo godimo ga moo ba batla gape gore go nne le dikolo tsa go ithuta go kgweetsa tse di amogelwang semolao gore bakgweetse ba ba katisediwang tiro ena bakgweetse ba rutiwe kalo go ka itshireletsa le gore bakgweetse ba ba sa tswang go nna le di-license tsa go kgweetsa ba tsengwe mo tikong ya dikgwedi tsewa tse lesome le bobedi ke nngwe ya melao e e leng gore ba e lebeletse ba batlakela gore e tsengwe kalo mo tirisong.

tsela o tlametla ya jora tere ke boa gapetse go amogela jana ka bokitsane tsa rona tsa metshameko re itse gore mo nakong e gona le metshameko e leng gore tota e tshwanetse ya tshameka re itse gore fela ya ka jile ja go solofetsa jana bosong wa letsetsi la gompieno re tla re emetse go bogela jana metshameko Argentina kgatlhanong le Egypt ke yone metshameko e leng gore mo nakong e tota motho re a bo re tla re emetse mme le fa go ntse yalo ke gora kere motho a metlhe a na le wena re tle re lebe jaana ke tsaya gore mo nakong e sa fediseng pelo tla bontshe gona ela jaana gore be tota batshameki ba e leng gore mo nakong e tota gompieno ba tla tsho ba ya go tshameka e tla tswa e le bomang mme fela mo nakong e re bua jaana ka setlhopha sele sa Argentina le Egypt mo nakong e diabo di theogetse moreetsome ba re making record qualifying 14th FIFA World Cup match ga ke itse re tota ba reng gegolo go mme re tla tswa re ya go leba jaana mo gotlhe batlang ba bua ka gone mo nakong e Donald bogosentho a re mampudu a tsone ke ba gape ke go amogela jaana ka tsa rona tsa betshameko ba tsatsing la gompieno re bua jaana fela ka setlhopha sele sa Argentina le setlhopha sa Egepeto ga re bua jaana ka Egepeto ya boele setlhopha se e leng gore tota motho sa bo se ebetse jaana continente ya Africa ke sone fela se e leng gore tota motho sa bo se seetse jaana mo metshamekong e mme le ba gontse yalo ke gora kere tla o lebile gone jaanong ke gora kere lefatshe le gotlhe le bua jaana ka mosimane o le e leng Messi ba re Messi's versus gona Messi versus Salah ka bokutsane ke ra kere dinaletsana tse pedi kgotsa lefatsheng la Egypt le lefatsheng la Argentina ba tla ba kopane jaana mo letsatsing la gompieno mme le fa go ntse yalo ke gora kere ga o tla o lebile gone jaanong motho go bua jaana ka metshameko e tsameko e ya the round of 16 se se tla tswang se kgabaganya ha se tla bo se ya jana kwa metshamekong ya di quarterfinals ba re mo katiswa setlhopha sa Ghana e leng Carlos Queiroz ya kgona Queiroz o setse le ene mo nakong e tota a tlogetse jana a tswa jana mo setlhopheng kgona a tlogela jana go katisa setlhopha seo sa Ghana ra jere ba re o tlogetse go katisa jaana setlhopha sa Ghana mo nakong e Carlos Queiroz mme mo nakong e ke ratile na lena re tla tswa re ya go leba jaana di starting line up ke dire keng mo nakong e go na le bothata go le gonnyane ha mme ke ntse ke tla ke leka go ka go lebela jaana gore be tota ditlhopha tse e leng gore mo nakong e di a bo di kopane fa e tla tswa e le tlhopha gora jere batshameki ba e leng gore mo nakong e ba tla ba romilwe gone jaanong ke bomang ba e leng gore ba tla ba romilwe jaana ke bakatisi jaana ka go farologana moreetsi wa me ka leo ke gore a jere nantse o beile tsabe fela ke monako e sa fediseng pelo ke tla bontshe go neela jaana maina batshameki ba e leng gore mo nakong e tota gotlhelele hela gone ba setse ba tla ba biditswe jaana ke ditlhopha tse peditse ga re bua jaana ka line up ya letsatsi la gompieno jaana ba re Argentina ba rumile Emiliano Martinez e leng motshameki motshwaradino mo nakong e go na le Molina number 26 Romero number 13 Lisandro Marti number 6 Tagliafico o Aperiano number 3 go na le Paredes number 5 McAllister wa Arguayana ka McAllister e leng number 20 go na le De Paul number 7 Fernandez number 24, Messi number 10, Alvarez number 9, kebao ba setlhopha sa Argentina. Mme fela letlhakoring la Egypt ba ya go tshameka ka 4-4-2 formation. Fa Mustafa Chobeir e leng number 23, motshwaradino Mohamed Hani number 3, Yasser Ibrahim number 2, Rami Rabia number 5, Karim Hafez number 15, Haysem Hassan number 12 Mohamed Lash number 17 Marwan Atia eleng number 19
aman ashur ilang naba 8 fa Mohamed Salah naba 10 mi Mustafa Ziko ilang naba 11 chejaka dikatwa dia hoko para jana dikapate mo lezatsing la rompieno free kick eo ya lefatsela Egypt mona konge mo karlong e solofetsang mejeje kanang le merata rofela e leng mona konge ya bo sete etla etsamikilwe ke manyo ya go tsa yang free kick ya teng ke bra Mohamed Salah tsena o etsang jana o tsameka e khutswane fela bo gape ba etsang gra jana Mohamed Salah Bawa dia cross saja lo Egypt, ngarang di kau saja lo Argentina bawa insa kau merahu. Tapi kalau jana musim ini oleh, ya kaya mana konge curah ceri musim ini oleh baru cene Molina. Bawa kape saja lo kau kuehne, mesu saja lo ke De Paul. Lega kau itu kalau jana kau pilih mila kahle curah ceri hal tahu lebih jana mau apa rawa, setapasa Egypt, maruhe amanso. Kau suteri nso mahempa mahibidu akwa dilo kabo shweu takuringla Argentina mana konge di kau suteri shweu marukhe aman amasweu kadi stripe suteri nso khotwa ha nokenga khoya kwa tase mefela mahempe amasweu le utalaja lo api kwa dilo ya loka di nambara tsirinso tsa ja lo go tsamo khar kha khubi ya lo bala tsama ga ja lo kwa pele jana Argentina tsame ka go khatla ile ruri me Monaco nge Egypt bantse ba libile jana tshono tse leng gore go ngwe diketla di bawela sama kala jalo kwa pele

go kgatolelwa metsi go loka hanoka hai marba kgatole hydration break ba ka ya metsi hela metsi ke eno ka iwang hela monako are hydration break ya feta mona go nge are tle re bona gore metota re ba ya go etsa maka ka tsela entseng jang gona le ba bone bana hela ba ile go tswata motho ba bo ba tshorola dikeledi kholelo selelo sa phuranyo ya meno mona go nge ha ke bua le wena Christian Karim Biu wa mo gakologelwa motshamiki wa France mo khole Arsene Wenger wa se pa seo sa Arsenal mo katiso wa pele e ba ntse ba bakaya ha le bone ha ba ko America ha ba senka ha ba batla ya America ba tla kopana le bone arbon ba etsa jalo Egypt ba tla tsela ngwana go ke ba karolong eo ya se pa sa Argentina arbon se tsela mo karolong eo ya se pa sa Argentina Egypt ke ba setseng ba e laola mo nako nge tsaba ga jalo kwa pele arbon okay Mohamed Salah o setsa le kwa pele kwa le gale ba khanela sentle jalo Argentina me fela setsa ba laola jalo Egypt tsama ke la jalo kwa pele ayo kope fela me baba ya mo jalo Argentina Argentina ba etsa jalo tsama ka e khutsane fela le gale ba setsa le mo karolo nya bone mo nakong arba no gore ba ya go dira ka yone ba etsa ke la jana kwa mara go ra go mo boxing ya bone Argentina batla dilema egepeto mo nakong bao ba ga farao batla

Gompieno motshwaradino, o batla go e tshwara. Lionel Messi ka free kick ya teng, o ya go dira yang mo nakong e. Ba rapela balatedi ba setlhopha seo sa Argentina. Lionel Messi o paletswe ke penalty e gaufi, free kick e kgakala, o batla go dira yang ka yone mo nakong e. Golola free kick ya teng, a engata dikota ge golo ha ba mosimane o Messi le ene o ma ke raya gore o borraiman. Free kick ya teng ke batla go e bona gape, bona ge wa e golola ka slow motion. Ke go raya ke gore ile kare engata ditshipi. But however well covered, saja lo ba etsameka tsela ya lo ka ntle borraiman. Lionel Messi ayo borraiman la ha le borai o paletswe ke go ka hetolela free kick eo.

Bona ba etsa jalo. Tsamekela jana kwa pele Argentina ya pala. Ntshaka ditlhogo jalo kwa morago Egepeto. Tsa jalo gape Argentina mo nakong e. Setsele ya bone ga jisere Messi ha kae ba leba Messi. Ra tshere ba mo batla Messi. Ba mo ina mo motho ka go bitsang pinpoint. Me fela ma Egepeto le morago le lela Egepeto ka Rami Rabia. Ba tla ba le mashwe man. Wela ha Tsimus Manole sa go tla ba itumela wa egepeto tla ba

mela go ka jalo ba kanyana mela gale dinga ka dia bidiwa musimano le leng Ramir Rabia wela hatse tsa gore tla boele le bakale ngwe la ga gola gore go kwe atla a jenama atla a jenako bone batla jo ba ya go simola gape ba e tsameka bona go nge Egypt go tsoka morago kha ga go biela bala ba tsena jalo mo karolong eo ya stopa sa Argentina tabaga mo simane ya re bone tiba sentle le ruri le ka go etsenya cross ya teng me ga pala

dumela jalo gore e tla bo e tla jana kwa bokhutlhong mo nakong e e sa fediseng pelo. Karolo e ya ntlha jaaka 5 minutes e e okeditsweng mo nakong e le yone e fedile.

Baiba Tadjana Argentina ile ruri tana jana makarlo ngeto na boko singeto na fela baela tlhagelo mona ko nge gape ba re ba tseletsenyana motsetsi mi are tere bone ba re ke free kick ya jalo sama ka pejalo tsara dino wa tswa wa ngata jalo ka diatla Argentina ke bone mona ko nge ba setseng ba tlhasela arbone kholwa jana itelele tsara dino wa ya magegola ha

samaga jalo lan Messi ka bukutsane Argentina ba hela hapela kha boko se eto na mona ko ngai ba tsamakela ko mara go gape go nyanyane sa jalo Argentina se tsela mo taolo nya bona mona ko ngai sa jana ba tla go tsamakela kwa pele ar bone ana Messi ba tla go thoba bana ba le ba kae ge go la ba motiba nako yone ya tsamaya itse gore Argentina are the defending champions aba ya go tswa mo nakong ena

Lionel Messi. Fela vare ba setse ba ile ba yana ka VAR. Fela mona ko nge

ena ho temo re jo xikala gare ena ga pala na gare he burisane 2912485 he burisane ntsha botlhale jwa go o bone yo mongwe mo re jo xikala gare a he tshusane ka megopolo he re jwa ka ne he bone re a re kumbi e ntsha re kgakololo e gone le kgoja gore o le maleng jo ja marisha o le maleng jo re jo ja shilemo e o ntsha le serilong a sa kopela ha ile sheleng van le wene go ika yo ha le gore we machine o bona gore o na le seri la go tshusa murui yo mongwe o kgona gore ha jwa le morejo wa me o kgona go ntsha le seri he go nya ya na ripoko jami ripelo jami gore ri nele ri pujana ri kwanjirinte ke ri thokomela jwa ke ri ha jwa ke se gore mahelo a mangwe go tshetsenyana ka gore ha gona ri kampa ke re jwa no ri puri ha o bolo ja ri kopana le jeringwe mona geng heriko phoko le phelo ri be ri kopana le jeringwe le gore jwa no e bile malatsi a mangwe phoko gongwe phelo ye ha ide mogaya ya gholala sa ke le sele mbe bobo ke kibiro je biro he ke murimu ha kire jwano ha ile gore ni ya heja mosakeng lago mbe yona santse ikutswa gore nya ha ise ebe e heje mbere kwa yo gore a gore ya go senka burupa bo sele go sele gatsi to mokgwa wa phoko le pheleu ha ile gore mosake mhane ya deka majwa ka bula ka puo ya Africa se ne ya deka gothe mbe bona gore o nna ka heja ho e ya go senka burupa bo sele gatsi sa ke le sele to tshena go jere ngwe ha o bona phoko ya go isi ho go sna la le pelo ya go ne ya ne ya dogasa ke le sele gore a gore ho ne ya heja ho ya go senka burupa bo sele sa ke la motho o sele mbe bobo e ke bile tsere gore tshatse gore he bi thokomele bi lana ze ka gore e motho ha bule mashwe sa ke la motho mongwe ha o ze gore a re puji gore re entwe go sna jang ji jwang ke ra boroko jwajo e bona go e be ka lengwe ya go sa boroko ana go hong e bone re msakeng la go to tshena go jere ngwe ba tshwa tsho bona re phoko ja bo ba re khanna masa keng heri hana go ide ya gore a pala mise to we ntse re msakeng e be isa go jere na magare e pala ma e pala ma ha jere na magare doga a khanna msakeng ya sala msakeng ga tsi gore e sala e ja ipa ke gore ha e tshwa ga se mo jere na magare e be khona gore ha mbere ko wayo ke jwa ka ba tshimbo ngwe be bereka biri ha bilozele gore ba bona gore di dira go bantsetsa maruo o a amante.

Regina Bell ka pina gagwe e monate Love TKO. Re tswelela pele motsone etse ka thulaganyo yone e le ya disalam mapastor mo make sa go sa mamaratwa TYSFM. Re kgabole jalo gape ka ene Regina Bell ka pina gagwe na rialo are show me the way.

0: chimomanga.
1: Oto ipeni.
2: Ah, twingo ko dolopa manga ne friende zanga.
1: Tuna che?
2: Tuka yango ka something.
1: No karakona ndihono. Saiki uya meme umbo yanje gato kaho. Gota ku karakanje ni.
0: Ewa.
1: Obiteko?
0: Eh.
1: Yaro.
2: Ewa.
1: Ko ima kuna no corona. Saiki ngeto karakuru yanje ngani meume.
0: Ewa.